0: Ya ne?
1: Okay, wataba muladu.
0: Star 320# ikaton tabis.
1: King Star 320#.
0: Kila Sotho Sports Raffle. Mohomo chawe za chalet. Nabo samno le mantsibu.
1: Jwale ke kena jwang?
0: Ho bonolo. Ke pensa Star 320# mahalo wa ka. A latela methati e hlahlamang. Ya ba ke arabela dipotso ka dipapadi. Wa tsiba ke patetse bokae? 3 maluti fela nako e nngwe le nngwe ha ke bapala.
1: Okay.
0: Ke bapetse makgetlo a mmalwa. Ya ba fa. Ka hapa 60,000 maluti. Ha se nna fela. Le ba bang ba hapile tjhelete le bona. Ke tsheheditse Lesotho Sports Raffle ka ho kenela draw ka 3 maluti. Hona tjena ke mohlodi wa... Haibo, wezan?
1: Ke penya Star 320#. Ke tlame ho hapa le nna.
0: Lesotho Sports Raffle. Motho e mong le mong e ka ba mohlodi. Bapala ka bohlalo o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hapa.
2: Star 320#. Play smart. Win big every Friday.
1: Hona melawana le dipehelo.

0: dumedisa ba mamedi ba sealemo ya mongaka ka lebitso wa GPT mosiwa gore ka o se o tlhalositse ke tswamaana taolong ya spiritbook mme ga jale maemo ka nnete a sa batla a nepaetse go bona a la basotho ba la sa ba baleya gagolo ka baka la maemo a spiritbook a ana la batla ka phathaphathaganya gaga motshegare ehlile se le se ngata golo ga motshegare ga jale ka nnete ba se ba etse ka mmogo ke bona ka bala a baleya boemo ba legodimo go la ga phatsamisa golo maoba
1: ke bona le gana bjale wa bona go ntse wa le fifinyana fela le ona leng five
0: eya ke bona go ka nnete ba thabile boemo esile bogolo ba bona se ba ile gae ga e sale ntse re sebetsana le bona le taso tsa gone go bonagala ka nnete bana ba dikolo ba la sa ba tswa gagolo ba gaga dikolo gaga motshega
1: e le gore ka go yana ka mone go fitlhelela ga bjale ka nnete basotho nka re batle ka nqeng
0: a ba ka tla ba matha fela ba tla seta ga monate fela le thamaikena yona e kaga jengjene mona le ene nngwe ke ena mabidi mona ka nnete e tla ba politisela mongaka
1: na andate ka nnete re lebuilele gagolo nnate ga re ditshose di tsamaye bona le basebetsi mmoe ba lela mantsi bua maatla ndate
0: ke lebuile gagolo fela e se le boipileso ka sontle bo e le re nne re ele goko go sheba diroboto gore tle go kgona go tshela gantle go koba kotsi tsena tsa mebileng
1: a tseba PC o tla fumana ka nako nngwe gagolo go nago le ditaso motho ga a bona roboto e re a tshele athe ka nako nngwe ba le sepolesa ke sona se laolang sephetephete ka nako nnye
0: ye nngwe re batlang boipiletso gore ke mpe bo fitlhe sabeng sa gone go boloka maphelo ka nnete ngwaka
1: ee andate
0: ke boetse ya golomo
1: ke le buileng date.

hulu le ba setho ba batla ba ile mathelo marola mesi ka khaiba majara fun ka mahika di khabane tsa moshweshwe ma para go ama di jotela bana ba ngaurise e motswana tshwane bana ba tsariya tse bana ba ngoloma tsuba se chaba sa go bewa pe no kiteka dile mo tsema kholo mabedi tshaba se ba swetu se teile mane tsha go swim go rongwa khotla ultimate radio riona a ite ke morwalo re kiteka ka manana a rona a ikhetileng selemo sa 2024 se re bileng ka kiteka nne mo tsela shumele metsi re bedi ultimate radio e le karolo ya bithabiso ba hao ba le tsatsi le letsatsi la bone le le le selemo sa hao sa ultimate radio se ka nkhise tsa manana a hao a le tsatsi le letsatsi ka puo ya hao puo ya heno se swetu se mathema lonte go tloa ka hora ya bohlano hoseng go fihlela ngwana a tsaba Kupula hori. Tena, kita huwe na labone leli ni.